0: Eyo, yebadde Qur'ani yechitibwa, ngesomebwa okuyita mu kiro. Fayo, ojiwulirize, era weefumiitirize. Ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering. Omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba bakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-483-51. Bamuze Engineering Company.
1: Program kola sente. Ye program ye yebye mfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente. Kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente. Kola sente.
2: Kumukutu gwa chikumu musambu wakatonyeze muenda Pearl of Africa Radio. Mwebali nyo, mwebali lidara. Jemusinzi dokubanga muuliza eno ye radio. Gaga den radio kutusa kwa semina ya wachiala. Radio yenyini ya kutusa kawa gaga wachikola watia. Fungiza tukole gunjuka ne Pearl. Simo mwazinyi. Nteka teka nindara just kumenyira kumuku butono tono. Bwetwe nyigira. Mneenga bonano tubukola chi. Tubikole yuvyo na okongero kakasanti. Tuche kinga. Nkola gana ya fena we tujinyweza okakasa nti wama tuchalina omulamwa joli kubanga tegakola makulu okubanga tunonyereza ati ni mbanga temwaga dikatugira tugamba ka program kano kali kati anti bane kaitiride okutandika ne kola sente tandika paka inside story mpulide kakonko na gende eri kuvuza imamu amawulire abantu ni babanga basima mu buddu maokota Butambala Bulemezi yonna gyotuuka bagamba nti Pearl of Africa Radio mutindo gwegwe kyekye emyaka 15 wama mwolesezza ekitali kya bulijjo weddunga mututereza mu mbeera y'eddiini ne mututuusaako amawulire agamba agatabuusabuusibwa ne tutuusaako ebiri mu Uganda mu East Africa mu Africa okwatola ensi yonna ne tuba nga tugikufundiza mu mbeera ate eyo yennyini esinga okubanga ekubeesabeesa ate n'ofunamu ekyokwegala enteekateeka zonna ze tulina wano tufubira ddala okukakasa nti towuliriza buwuliriza ate era wama ofunira ddala okumanyizibwa okukakasa okutuufu otegedde aganye mpitibwa Dr. Mpima Rafati enteekateeka ebeera yakola sente olunaku lwa Mande mpaka lwa Mande tuba tuweereza ate era nga tutambula mwaka ku mwaka tetuwummula endala zonna ziyinza okuwummula mu kunasomoka break naye ate n'ebyenfuna wakati nga tutambula n'ebyokusomozebwa ebitiiddwa bingi mu ggwanga tukugambira ddala nti wamma tetusobola kuwummuzaamu kubanga obugagga ntuuyo zitonnya otambula bw'owummula mu bwoti nga nazo zikala. Ngo wawumulina mboti nga zikala gojo ofune na kubiri nga toko ulawe zonaria mwatu uo sibo wakaulia na nzivu nyo ngabu wala bemotoka ntibwewe tambula tefa na eka kutando jimirize kubanga ya kole kwa kutambula kadugulua jimiriza mboti ngejuma vita la gangia vifu gendo kuda mtu ya techino chafa nechino chafa nechino chafa yaliavu geie wamanga ya gamba chitu wa chokuiga chama nyo tuge ndafuna jibuna jako masa wanenga mwebali nyo mwebali dali miaka 15 nga kutambula fenda we du mwebali mutukoze obulungi obutagambi katubwera mumaso gamwe mumatuga mwe nga tuba gamba tetunaba ate tugenda kusumulula busumuluzi kati kuluno tugenda kuongera mu bwongezi kuluno chetuleta si changu katebereza ina kusumuzi gena kuwela nga mnano mwezi kuno gwenyigu tambuli demu gwe tugenda mu tugenda kuwa tutandika empaka za national Quran competition kubanga ate abantu baffe abasiraamu abaana abakuguka Quran okwetoola masomero gonna mu Uganda twagala ati butandika kubanga bubefuka tulabenga ate tukakasa nti omutendera ogunaddako omujiji ogunaddako wama eddiini bo abaana baffe n'eddiini bali bati kati abantu baffe abema okoti eyo tugenda tutandikira ya masomero nabwe du tujja gasasulira ate musobole okubanga mujja wano ku Pearl of Africa Radio mutulage kikye mulinawo mu Kurani n'abalala mwenna tubakoola mugende ddala maaso n'okubanga mwewandiisiza ddala mugwa ku Pearl wano ku reception yaffe ensonga ziwenga zitambulira ddala agange nagambye Dr. Mpima Rafati nye ate nga tituna soso tuliyo olwaleero nsooka okutuusa okusasira kwange eri abasuubuzi baffe ntuusa okusasira kwaffe eri abasuubuzi baffe gwaffe naye ndoza kino twakyogerako obufu buli abatabadde mu ggwanga twafuna muka amataba agayingirira abantu baffe naddala nga gava ku mwala guno gwe kunakivubo naddala abasubuzi siri munnabyabufuzi era saagala kuyingirira mu nkaina zigenda mu maaso nindi munnabyanfuna kati ate bwe ndaba abali ebyenfuna nga ofunyemuka okusomozebwa wankwatawo kunnyukamala kakati waliwo amazzi gano agatambulira mu mwala gunnakivubo enkuba bulwetonya naturally gamanyi okubanga gawaguza n'ekyobulabe gamanyi okuyingirira abantu bali mu basement z'ebizimbe naddala nga sekazigaa utambula tugende bizimbe biri awo bino byotuulawo sibyo kabyoka amazzi gamanyi okubanga gabiyingirira n'ekibuzo kiri nti tukoze eki okubanga twetdabula nalabye ku butambi obutali bumu natuuse nayo nze kenyini ng'omuntu nenda abakyala bali wansi eyo bali mu kuyoola amazzi sente ebintu byonoonese okamana nno bwetonnya emisana tugamba nti kale oyinza okulwanalwanako naye obuzibu kuba nti ate etonnya ekiro mazima nadde ndabako ne okwetoola ebizimbe ebimu Kampala nga bakayitayita abangi nga bayitamu nenda waliwo ekizimbe waggulu wali eri ate basikaali beekubana ne babba ekizimbe ne bagenda nga babadduuka ku dduuka bana ekyatuyisiza ddala sibuki si bulungi nnyo bannaaye tokola omulimu gwe bakukaka bw'owulira togusobola nga togwagala tambula ogende tewasibe wantu bw'olaba nga ky'olimu owulira tekyagala tekiggwa bulungi nnyo eggwanga oba obulamu bw'ensi eno bulimu emirimu akawumbi kalamba nzikiriza mu ddakiika nga 3-2 mbe nga nkujjukiza nti okukima amazzi mulimu okusima septic mulimu okukuba bulooka mulimu okulunda okulima okuvuga transport ebyokwerinda ebyobukulembeze jangu mukoza motoka kwoza ngoye okukola mu byuma ebyakasooli okukola mu byuma ebya trakita okulima enguudo tulina emirimu buwumbi toyinza kuŋŋamba nti wano kigambyemu ate n'otaswitchinga walala tonoonyeza wamu mutawaana kuba nti ndi weekyengera njagala omulimu mukyengera nga teguva wano kyengera kati ate bagunzigira nga guli nateete nti ayo wala nnyo nandikoze newala tugezeeko okukakasa nti tudanira nga tunoonya awali ssente awali liziki wonna kabiri wala watya kasita kibanga kyetugenda okukola tukyagala okukola tekulina alternative bantu mmwe teriiyo era nze saagala nnyo na muntu anneebaza weebali kukola ate bwe mba sikoze nandikoze ki nsibe mu nnyumba nga ntudde ŋŋende nkole ki kati nina kukola mpaka lwe ndimaliriza ejjange ne bagamba kati agenze mu maka ge ag'oluberera eribeera Kabuli eyo nno gye muli nsiibulira abalungi bebadde empeereza ab'enganda abakuu ab'oluganda bugibalika abayisanyuka ku olwo abalina kuwala abalikaaba abalifuna ennyiike omanyi ka nkubuulire embeera k'ebeera embi etya erimu obulungi ye embeera k'ebeera embi etya erimu obulungi leka kulowooza nti nno gwe ofiiriddwa abantu bonna bagenda kukaaba pulogulaamu yo weetwagala ogiteeka awo leka kulowooza nti munnange ng'ofiiriddwa abantu bonna bateekeddwa kukaaba tekiriiyo ate era omuntu yenna osobola okufa eggwanga ne ligendera ddala mu maaso ku mutendera gwonna mukulembeze wa ddiini wannono wa gavumenti ofa eggwanga ne ligenda mu maaso nga teri buli kimu ne kigenda ne buziba ne bukya ne tulya nga tewaliiwo kyali kibaddewo ne kimiriza nsi kabibeereriye mawanga gano gye balwanaganira eyo n'olya bomu bikibiki olunaku luziba n'essaawa za 24 nula ne lucha wakati nga mwekola ebyo mwetaaga byonna byonna ennaku zirina okutambula ne zigenda mu maaso naye kyetwagala okutunda olunaku olwolwaleero nti wakati ng'ofiiriddwa waliwo afuna ate ng'okufunako waliwo afiirwa eno oba oli mu kufuna nga waliwo afa nga bona nti waliwo azaalibwa waliwo afa naye ng'ofuna bw'oti waliwo abaafiirwa wakati nga bw'oyisa waliwo abadde emabega buli w'obanga asituka wabeera wakkirira oba ayagala oba toyagala era nga naye bw'olaba okkirira waliwo ayambuka era nga bwe wali oyambuka waliwo yali akkirira wakati ng'ogamba neeyanzizza waliwo abaafiiriddwa ezize nga yawukana ku zize gwe n'ofuna lyetteeka bwe tutyo n'ebyenfuna bitambulira mu kufuna n'okufiirwa oba okuyingiza n'okusaasaanya bw'omala ofuna omutwalo togusanyukira etteeka ligamba tosanyukira bwa bugagga wabula osanyuka olw'okuba nti ofunye omuwendo oba oliawo oguyinza okumalawo ebizibu byo n'ofissaako nti bwe mba navudde wange ng'abaana babagobye baagala sukuulu fiizi kulya kunywa amasannyalaze biki byonna nga nze njagala miliyoni emu ka ngenze njagala 10,000 oba 20,000 nsanyuka nga nzifunye n'ekisinga okunsanyusa si muwendo gwa ssente nsanyuka kubanga nfunye ezigenda okumalawo ebizibu bino oba oliawo n'okufissaako ssente si yetusanyusa wabulo kakasa nti ndi ashuwa debizi uvyo ninawe bijja nina chenso ulo kweyambisa okubimalawo mwebale nyo abazinonya mumbere nonjo raifu agatunulire akatundu akuwa kutegera nti okuyingiza n'okusaasaanya bano bana ba Luganda era okusituka n'okugwa nabo ba Luganda Mungu yakola nja kubuuza wano Sheikh Marijani bwali bazze wano olunaku olujja Mungu yakola buli kintu mupeya ekiro n'emisana ekitangala n'ekizikiza ekikazi n'ekisajja ate mu byo n'abaako byatonda ebimu nga bisukkulumye kw'ebyo ebiri opposite nga bw'olaba nti mu biro alina ekiro kye yasukkulumya mu biro byonna wadde nga byonna biro ne mu lunaku alina olunaku lwe yasukkulumya mu basajja alina gwe yasukkulumya mu bakyala alina gwe yasukkulumya mu bannabbi alina gwe yasukkulumya bonna baamuweereza naye alina baagenda asukkulumya bw'amala otonda ekintu kino ekinaatonda n'ekiri opposite nakyo amala ati n'abaako kyatondawo ekisukkulumye olwaleero kirookyo abamu bagamba nti byebiro byaffe bino bino byebiro byo olwaleero lunaku lw'olina okukakasa nti ensojiwa kyetalina tutunulire ku bintu ebitaano ssente we ziri abaffe ssente ziriwa ssente teziri mu banka kubanga ne mu banka batwalayo ntwali ne bazijjawa ssente ziri mu bantu ssente ziri mu bizibu by'abantu ssente ziri mu bizibu by'abantu omuntu wafa n'okuba omulango muyitirivu nnyo nti ofudde eddwaliro ne likugamba nti munnaifu twagala miliyoni bbiri okkuwa omulambo n'ogamba wangi nga nfiiriddwa ng'ate omuntu afudde mu ddwaliro lyammwe omuntu afiira mu ddwaliro omulambo ne bagubowa ne bagamba twagala miliyoni bbiri n'ogamba wangi nti ogenda gugula miliyoni bbiri ate n'oluusi ayinza okuba afudde ng'alina ne bbiiru emubanjibwa ng'oggyeko nti mugenda mutambulizibwa naye ate era muteekeddwa bbiiki yalinga emirambo mingi egikwatiddwa mu magwanika g'eggwanga agatali gamu nga bababanja ssente bwe kyali kituseeko ajja kukubuulira ne tugambye nti ssente ziri mu bizibu by'abantu wakati ng'ofiiriddwa waliwo ate bizinensi y'omuntu ng'eyimiridde okwo bannaffe bano mu basiraamu ne mu batali basiraamu se ojogende wano emulago wano kasita bababala nga mutandise okukuŋŋaana mukaaba nga bategeera buloka wa kesa abeerawo buloka wa kesa abeerawo mu basiraamu wakati nga mukaaba owessanda takuwola mujeesonda naye mulino gisasula ssente ziri mu bizibu by'abantu ssente ne zibeera mu bukendeevu bw'abantu abantu nga banoonya essanyu baba beetegefu okusasula tebeewola abantu nga bagudde mu bizibu baba beetegefu tebeewola nti bamutwala luzira nti ye tebeewola awo zirabika era waliwo enjogera egamba nti zibula ali wabweru tezibula musibe tolaba nti olina mulimu bwe banakukwata nga bakutwala amasimu g'ojja okuba ne determination y'okunoonya mukwano ojja zifuna zibula ali bweru tezibula musibe ssente ziri mu bizibu by'abantu wakati ng'ofiiriddwa si muntu kyonna ky'oguddemu misiba Mungu gy'abageredde waliwo bizinensi y'omuntu ng'eyo opportunity gye badde erinze kino nno mwattu kigenda ku ffe ffenna nti nze omusawo nsaba bantu balwale nfune so nga tojasanga omufumbi w'emmere ng'agamba eziwera ddi omusanvu bonna ebyenda bibeesibe badduke nga bajja wano mbagabule bonna nsanga owa takisi n'alaba nti bayitirivu ng'ayongezaamu abantu babakalubirizaamu mu bulamu oba bwekalubirizaamu naye wali opportunity y'okufuna so ssente ziri mu bizibu by'abantu omuntu yenna asolovinga ebizibu by'abantu ye ne ssente bali butuula ne twagambye nti baatonda okuyingiza nga kweriraanye nnyo n'okusaasaanya in fact baana balongo kakati wakati ng'ozinoonya oteekeddwa okutegeera nti n'otega emitego emirungi okugifuna Nyate ntekedwa n'okukola okunoonyereza okumala wa wensaasaanyiza ezange. Wa wensaasaanyiza ezange. Nkeera nnyo n'ennyuka leeti. Nina kinyi kye mpaddeyo. Kubanga muffe abakola tulina abantu nga bawaayo obudde bwabwe n'emibiri. Nkeera ku makya ne ngenda ku station kangambe ku ssomero. Ngamba wadde omubiri n'obudde. Obudde bwe twalagaana nti saawa emu mpaka saawa kumi na bbiri okumala ennaku asatu tujja kuwanga ssente bwe ne tukkaanya ne bazituwa. Ne mbeeramu abantu ng'ate ye awaayo product kitunda mmere, ntunda nku, ntunda migaati, ng'alina product gy'awaayo n'afuna. Oba oliawo emu oba nnyingi okufuna. Ne mbeeramu abantu nga bawaayo bigambo oba bwongo obwabwe nga bwonalaba looya. Looya tawaayo kingi, takuwa budde bungi. Era ajja kugamba nti agagawadde kansu naye nga ye awaayo magezi ge. Oli ye awaayo budde n'amagezi, ono akuwa magezi. Ne tubeera ba consultant abali wano mu byenfuna tubalina. Nujja omwebuuzaako n'agamba ha okukolera financial plan nnungi ku ssente z'olina ojja kusasula ssente bweziti ojje nkudizayini gire. Bw'ona atambulira kubino nga byembaze bwenti ogenda kufuna ssente. Weebali. Tulina bye tuwaayo okufuna. Ne bwe tumala okufuna ssente esinga tugasa oba tunyumirwa nnyo kubanga tuba tulabye nti tugitemyetemye okusobola okumala ebizibu byaffe oboolyawo n'okufissaako ebizibu binajja olulala okusanga tulinawo akaliwo. Tulabye ne tugamba nti ssente eri mu bifo bisatu bina mu bifo ebisooka ebizibu by'abantu. Essente wakati ng'ogwa mu bizibu kyoba tugamba nti ha Mungu tukingirize ebizibu era otugondezeemu. Ssente n'eryoka ejja mu ssanyu ly'abantu. Omuntu yenna eyenyigira emirimu egireeta essanyu aba wakufuna. Tunuulira abatimba emikolo, otunuulira abatambuza abagole, abateekateeka emikolo egyo egy'essanyu, kwanjula, mbaga, kuwoowa, kugenda kukola hijja. Ssente weeri mu bizibu mu ssanyu. Mu bbanka teriyo kubanga tugitwalayo butwazi. Ate bw'oyagala ogenda ogijja mu bbanka egiraka emisoso mingi, twogera ssente w'ogifunira nga teriiko misoso nti okomyawo interest weeti. Okwewola mu bbanka abantu abasinga nga nti njagala ssente kaŋŋende mu bbanka. Aa, mu bbanka teri ssente kubanga waliwo abazifuna ne bazitwalayo okuzisibirayo. Kati bw'ogenda ate bakuwole kuzaaba nno ze basibiddeyo bagenda kuterako emisoso mingi kubanga mulimu midomani. Mulimu gwe bakwasa obuvunaanyizibwa nga talina ssente ayagala kweyambisa zire ezaabali z'abaakuwola alina amagoba gajja okuteekeramu. Ebiseera ebisinga ojja genda okulaba nga buli ajja ssente eyo mu by'okwewola. Emikisa gy'okukakasa nti amaliriza ebbanja lino ku kikumi kiba mitono. One, ayinza ofuuka bagamba nti afuuse eyeewolaawula. Nakugamba emyaka kumi nga ntambulira kulooni bwe mmala eno nembaka endala, bwe mmala eno nembaka endala. Naye mulimu abantu nga tawulirangana ku kigambo kwewola. Ssente teri mu banka. Ssente erimu kumala ebizibu by'abantu, ssente erimu kuleeta essanyu, okutuukiriza essanyu ly'abantu. Then ne tutegeera nti ssente erimu kuleeta ekirowoozo ekitaliiwo. Waliwo abaleeta ebintu nga tebibaddeewo. Waliwo abaleeta ebintu nga tebibaddeewo. Awuliza program kula ssente. Oweereza ki? Ki ky'okola okuleeta ssente? Onywezezza ssente weeri? Ekirala, oli mu kunoonyeza ssente mu bifo bino bye twogerako. Omulamwa guli nti ssente eriwa. Nkakutemye ssente teri mu bbanka. Mu bbanka batuwalayo ntwali. Ssente eri mu butale, ssente eri mu bizibu by'abantu, ssente eri mu ssanyu ly'abantu. Eno gye tugijja bwe tuba tetusobola gitereka waka mu bubokisi ne tuziteeka ku mobile money, bwe tuba tetusobodde ne tulyoka tuzitwala mu bbanka, abalala oboolyawo ne bagulamu ebibanja. Tujja tunyaje bunajjakaawo mumbera yokutereka sente nembera yokusiba sente bino bibiri byanjawulo okusiba sente tukitegeza nti ozazamu ate nokutereka sente abafani atekedwa kutereka sente omuntu omu nali njogera naye wano yajja kubwa sechi nomu teyali program ya fiyawa of course nyajiga najikona ko wano nemba gamba nti mulimu emyaka nebika byemijimu nomu tendera nga tewandi terese sente mu banka si mutima mubi faba wejeje tekedwa kutereka sente mu banka sente tekedwa kubanga tuzisazamu aba wajete tukedwa kutatulina lukusa ndikangule takali yange dene lilieyo ngatelige sente zote zizazamu sente zote linaziteka wezizazamu nakoze akadala ka chapati ne kava ne ntoka wetutundira fruits kati ntunde ebikajjo fene bileta na uwa mfunira yo kaka sente kati atina guzeyo boda kakali bina mazo funa sente olina kujija wekolera ngo jiteka wekolera nuka kaka sente olina obuli mubunji bwewe bonna buleta sente nga bwonoka kasanti nobu obuntu obuleta sente obwenjawulo nti nima wamva ya kasente nenzija wanne kola kuleje nimva wa kasente nembaweje nimba kate ngeza bugeza nti oli alina waka pichike keyevugira ne ate musajja mulimi songa ate yatonda wakadala ka chapati kati aline obulimu obwenjawulo bulinga butano tanakowa akapichike kaleta ye tano chapati nezileta ye satu ate unagira natutenkanya wano kugamba nga olabo bulamu abugattirira obulimu obwenjawulo buno bwagenda atondawo sente bwezitekeddwa okubeera kubanga majority yabajja sente mu banka ngo jeka abajja okukola emikolo abasinga obungi bazijjayo kwagala kuzaazisa kati bwobwoni n'omulimu ogwoli na sente wandibadde okwebakira sente okuzigenda n'ozikunganyiza sooka otondewo omulimu omulala obere n'obulimu nga buleeta sente ezenjawulo kale obusente buno bwetufuna mulimu obwenjawulo tuteeka mu banka ngaate bwe tusonderayo kikye tuba tuteekamu bwe buba buwezewezeewo nga nakyo kikola sente kati myaka abiri kumi na munaana abiri mu musanvu fe tubagamba muteekeddwa kubanga mutondayo emirimu mingi kubanga n'ekizibu ky'eggwanga lyammwe bbula lya mirimu one nti olina omukisa nti abakozi bangi abanoonya emirimu bangi kino kijja kuleetera bw'otunulira kampani zino eziri wano era ndooza n'ekizibu ekimu bwe nali ntwogerako n'abantu nti wegi nti ba investa abamu bamanyo abamu sijja gamba sijja kisala nti bonna kuba ekirungi kiri bali nti bonna naye abamu tebalinayo muwendo gwa nkalakkalira nti gwe waba abakozi baabwe bakukozesa bw'oba oyagadde nti olaba nti okyasobola n'ogenda n'onoonya wala naye balina abakozi nga bo omusala ogw'enkalakkalira nti guguno teguliwo naddala bwe kituuka ku gina emirimu gyaffe egya kajo oyinza okuba olunaku okolera kanana nga kanaana kenda kenda mwawula bakuwa kyanca kya misana ne bagamba tukuwa kanaana ako nti ye tetulina biri nti ate funa bino biki kati tubakubiriza nti sente ziri mu butale sente ziri mu malimiro sente ziri mu kumala ebizibu by'abantu mu kutuukiriza essanyu ly'abantu teziri mu banka naye ate ddi bwe tutwala sente mu banka nti senga tubeera n'obuleeta sente nga bungi nga munda butaano tulina tuyinza okukuŋŋaanyiza sente zaffe nga twagala tunemu ekinene ekisobola okuba nga kitubeererawo ekizibu kye tulina olwaleero mu ggwanga lyattu ng'oggyeeko nti n'emirimu tugitondawo egikyagaanye omutawaana abamu kubalina obulimu twesigamye kugumu kati kyovola obusungu tuba na bungi senga wabeerawo omuzannyo gwonna oba ekintu kyonna ekisoomooza kizze mu mulimu gwaffe era tumenyeka nnyo emitima abantu beetuga abantu beekola ebisolosolo bagenze ku ndagu nga balowooza oba balya binaakyuka mangu naye kiva ku ki okwesigama ku kintu ekimu ekirala obutategeera ddi lwe nina kuseevinga na ddi lwe nteekeddwa kusiba sente okugula ettaka kirungi naye okugula ettaka bakiyita kusiba sente nina sente zange nyingi nti ye nindaba opportunity ndi senga ngula akataka kano ne nkatereka emyaka ebiri naye okakasa nze omwavu ndi kussa erikwata miliyoni zange kumi nzitereke mu ttaka si kibi bwe mba nina obulimu obw'enjawulo nga nina obugumiikiriza obunansobola okulinda emyaka ebili bwetwali tukola program kula sente montandi kwa twaba gamba nti tulina no kulima kwenyini kulimu class nga tulimu mulimu wa P1 nga gwolima mva ero lunda mva omulimi wa P1 olina kulima ngege nyanya kabeji dodo sukuma week inva nibwe ziba nkoko zenyinyi olunda za nyama deni omulimi wa P2 yoyonga kakasa nti nina wenkola nina andi agadde wenimirako n'olima yo ku matooke muwogo oba lumonde oba mwanyi nti osobola okulima ekintu ngo kijja twale ebbanga deneko nga tonna kifunamu niyo wapi wanu okulima kuno kwatunulidde ng'omulimu kati weetaaga n'olima ekintu nga kya bbanga tono ndi ngenda kulima ekintu myezi ebiri baba mpaamu ssente ngenda kulunda enkoko weeks 3 mtu waliwali wampe tani 5 ate nfunemu nkole ekirala nti omulimi ono wa P1 weetaaga kulima bintu eby'ebbanga ettono zenva obwe ziba nkoko za nyama tolunda za magi tolunda ng'anda gw'olunda bino ebivaamu amangu ssente then owa P2 oyo alina olukusa olulima amatooke oba mwanyi oba ki nti aba alina akalimu ke naye ng'atalinako wayinza okuteeka okulimira n'asobola okugumiikiriza ebbanga nga wadde tafunamu naye wadde nga tafunamu aba alina obusobozi obulabirira oyo omulimi wa P2 deni omulimi wa P3 tagenda kulima nti kufuna yadde okulunda nti kufuna ye waalima ayagala kulima agroforestry ayagala asimbe eka nga 15 asimbeko payini asimbeko kalitunsi ennaku zino tulina kye bayita agroforestry ajja ateekeko oba ovacado oba ateekako midalasini oba ateeke kugamba alinde emyaka 15 alinda payini we talimye lwakuba nti kufunamuka asibye ssente z'emyaka 15 gyoginaalabirikira oyo mulimi kati ate ndi wa P1 ne nime ebintu bya P2 ndi wa P2 ne mbuukira nime ebya P3 owa P2 alina kulima bintu nti mwaka gumu myaka ebiri ekinene nnyo nfuna ssente ngenda lima emmwanyi zange emyaka ebiri ntandika okukungula ngenda lima ebitooke byange myezi 8 nzigyemu ngenda kulunda enkoko zange ez'amagi myezi 4 ntandika okufuna nti nina obusobozi obubeezaawo bizinesi yange eno emyezi gino n'oluvannyuma lw'emyaka nga ebiri ekinene nnyo ntandika okufuna naye ate ono owa P1 ye oluvannyuma lwa myezi ebiri ateekeddwa okufuna kubanga guno gwatunulidde ng'omulimu owa P2 ye muntu ng'asambisa amagulu abiri alina akalimu mu kibuga n'agamba kannime bwe nfuna wali akasente akagulira enva n'ebisigadde nga bwe nninda kino owa P2 ate owa P3 ye aba bijjodolo naga njagala nnime ekintu kyange nkirinde emyaka gyange ng'esatu 4 ate ndyoke nkiggyemu ne mu kulima ndooza mukiraba sinti gw'ova eri owa P1 olima ebya P2 ojja kwevuma enkumbi oba owa P2 oyagala okulima ebya P3 ojja kwevuma enkumbi ate era kyekimu vice versa senga owa P3 ono gwe tuwogeddeko wa agroforestry ava eri nti atatandika okwagala okulima buno obuntu obw'abanaku ajja kumenyeka ajje nti ate alunda bukoko ajja kumenyeka kubanga obwongo bubala kintu kinene kati bino ebyokujja ate atandika okubanga alingiriza buno obutono ajja genda okula ng'ateekamu ekingi ate afuna kitundu bimutami senga ova eri waggulu ng'oyagala kudda mu bya wansi ogenda mumenyeka ate ne senga ova era wansi n'oyagala okola ebya waggulu ogenda kumenyeka simanyi oba abantu bange mukitegedde abaana bali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 3 tusinge kukola ssente nga tuziteeka ate emirimu we zizaalira so si kukwata ssente zaffe tuzisibe tetunnatuuka ku ssenyo wano ku 17:9 tubagamba nti tetwawukanangako n'ekyo kye twabalagirira n'ekyo kye twalayira n'ekyo kye tweyama eddiini kwe tutava n'olw'ensonga eyo tulina enteekateeka wano ezigenda maaso naddala abantu baffe tulina emirimu emitongole gye tumanyi ffenna gye kituyisaamu okuyola ibaada naddala ez'obuisiraamu mu kyo tulinawo okuzimba masigidi guno gwatukakatibwako era wano tulina masigiri jamba egenda maaso n'okuzimba wali ekyanja obwetaavu we buli twetaagira ddala obuyambi bw'omusiraamu wenna awuliriza so ng'ate n'eriyimbo yaffe naye ekyagendera ddala mu maaso obwetaavu we buli akasente konna tukeetaagira ddala tokanyooma biri satu nyatanu kakaga kasambu kanana kena mutuwaru milioni chondacho sivode Mungu nga kugabiride mumutima murungi wandibadde oza owola chona chiite choya galo chiita na ye tutukirize empaje eno eyo kakasanti tubako chetudiza elio mtonzi wafe oba chetuwola omutonzi wafe nga tuchari no busobozi teri yoro jia kulindozi fune oruwa lero funye mutuwaru manya chinti atencho jia kubatu cha gufuna kari munte kateke yenu njenyo tuba gamba nti mwebali nyo mwebali edala okusobola okuba nti ate tutambula namwe mu mbeera ezitali zimu tugende maso nokubanga tuddukirira omulimu guno tugenda kusobola okubanga tufunamu ebirungi bingi nyo kubanga katalali yaffe omukatuli kya naveri atazimba omuzikiti owo musiramu anave nazimbe kanisa tekisoboka ali mwecho gwatekeddwa okubanga otegere omugaso gwecho no kuchitukiriza amanya agange mpiti wa Dr. Mpiva Rafati nteka teke nfa gambi itiba ya kola sente ebele unakulogwa mande mpaka lwa mande mwaka kumwaka tetu umuza tuba tutambula nga tunula tukuba mutochi mubowoli yao mweze nsobye tono tono ze tuba tetulowoza ako nate nga zinzo kuba zitusula mukabasa obowoli yao ze tuba tutambulira mulinga tulozo bansobi nga twetaga kuzitambulira ko kuzinyweza senga Mungu abatu saside no lwecha ne tukoma otugenda kuongera okubanga tukuba tochi na dala mu nsonga ezitalize mu byenfuna abantu bafabe chanja kabira maokota mwebale nyoka wabega banga katwe chanja bubule mjangu mpambire kamengo maokota mwina mwina abali eri ebutambala mwebale nyo abana buddu bana gomba mwebale nyo sinza kumenya sechino bana becha dondo bano mwebali dala okubanga ate mtu wogese amatu bwentu ondeka mujaguzo zivuge Kampala mwatu nene yune kabira niende nime kubanga munafi ogwafu gweyo zibantanga uzi muwogo nebigwa mutulu beryo oboli yao tugende tube ko che tukola kakasa nti totunulide wa mu kakasa nti osambisa maguru abiri kakasa nti obale ekyo kakati obale chencha necho ko sencha okusoro kubanga tukola ebirungi kubanga olwalero kyosobola encho jja kubato kya kisobola olwalero kyotasobola encho jja kubo kisobola cha mirundi ebiri walo kyosobola kati ngenja tujja kisobola waluwo kyo kyajja kusobola ngasaje nto kisobola ngenja kubo kisobola ontegede olwali tusobola kakasa olwali tusobola gamba nti okola kino encho jja kubo kikola so gamba Mungu bwati obwe yateeka teeka obulamu tugezeeko kumanti tukole ekyo kye tusobola mu budde nga tukyalina obusobozi bwe kuba kuwaayo tuweyo nga tukyali Mungu akyatugabiridde.

0: kimanyumanya for instance honale bomau aja kuera mutaiye yakiragara nenga ali musutu nemi nebi wonzi yenko kempanga mine nyofu ku mitwe ino bizo botanyuma nemi singa president atenaja wa UPC bizo kamukana kwamba la tai nyofu.
1: Okay. Okay, kale. Nari badde ne nari otugambye ko waluwa aba abanywanye bamabave bo erwe kwanga bajja. Tusubiranga bameka.
0: Tusubira aba wera 13. Nga bakulembeze. Oba prime ministers baabwe oba delegations ez'enjawulo abakiikiriddwa ne bano benjogera 13 bwe tugamba nti gundi akiikiridde Tanzania, gundi avudde Kenya, gundi avudde Zimbabwe, gundi avudde Angola, gundi avudde Sierra Leone naye kati waliwo okimanyi nti president waba anajja delegation ze ziyinza okuweramu abantu abawera 5, 3, 10 okusinzira buli omu
1: abakitegese
0: bangi kyemukola bannange mwabapaalo mubeere ku mwanjo abantu mubaweereza ebintu nga bwe birina okubeera abannayuganda balabe sitanyu nga tulayiza omukulembeze nga tetulonkinga kampeyini y'omukulembeze ono 2, 3, 3.
1: Okay, kale twalabyeko nga batugamba ku biriro liro mwagala kutuyingiza mwaka nga tetunatuuka
0: Ati
1: twamanyira munnange mwaka katuyingira omwaka ebiriro liro kati mwagala kutuyingiza mu meyi
0: nakyo kikulu mwaka gw'ebyobufuzi kwaka tuyingidde omwaka gw'ekisanja gukutandika nkya
1: ebiriro liro bibadde byetaagisa
0: omwaka gw'ekisanja kino lwaki tokototekawo mbeera enyumira bandi nga kati ngogo amazaalibwa ago bwe gabeera mu Septemba nze amasikopian ndi wa November omulala wa Epo buliomu wakolera pateyi kati mu by'okulonda wano ye timing yennyini kutandika omwaka gwaffe era tumanyi nti kitanja kino kakati gavumenti erikeeko manja era pulezidenti yamala okusibula kabineeti ye paalamenti yagamba birina obitegeera kati awo tulwabawo nsobi bwe tugenda mu biizo liro bwe tugenda n'okusanyuka n'okujaguza nga tuyingira omwaka gwaffe gw'ebyokulonda omupya.
1: Okay, waliwo abagamba abebuza ne bagaye bino bibadde byetaagisa ku bannayuganda embeera gye balimu sente nga zigenda kugenda nyingi biki bibadde bimu tebirina kubeera nga biyimirizibwa ne bitakolebwa bannugu
0: bamalirako na budde balina nnugu
1: bagundi mumwine nnugu
0: bagende bagambe nti abaka ba paalamenti abagenda okufuna emmotoka eza miliyoni ebikato 15 bakite bazireka wali owuliddeyo yadde wannuku agamba nti emmotoka ya sente nyingi
1: naye nga tunaalyako mmere enaabaawo tunaalyawo batumugenda tusiigeyo njala
0: mugenda kulya ujja kulya mukulu agabudde
1: mpozi ogambye ennuupu muli ku script nayo ani atereka script eno
0: fenna biruda bina batutuikinga ebyatukolera tutuikinga ekigambo ekyo kimaze genda kukiddako
1: mbadde njaga tokomeku ekyo kubanga script mba enkyamwe mugenda kulayira bo ku script yaabwe kuliko ki
0: ojja kuba alinaku 3 nti nja kubulidde ekiddako ngaokulayira kuwedde nti within 31 days ojja kulaba ngaomukulu atandise okwogera kati nkomawoko nga kino kimaze okuyitawo
1: wate najja nga tezinnawera
0: tugambye within 31 wajanga tezinawera oba nga
1: zizize aba akyali mu 31 tukwagaliza olunaku olungi
0: sebalabanga asiriseemu ennaku zino gerinda otumala okulayira ajja kubaako ku statement bwakola kuba abiri kuikulu okangakangamu awo nogira mbooti okangakangamu awo nogira mbooti
1: tukwagaliza olunaku olungi sebo mwami Mulindwa Rogers
0: ne kololo TV zigenda kutuweereza radio zigenda kutuweereza n'ebikujjuko ebweru wa Kampala bigenda kubaayo mu disitulikiti z'enjawulo
1: nkali
0: akuume mukama
1: akuume
2: Eno, you wake up call. Mu programa, ituli omukeze.

Nkozese mali Allah jawa wade ogule jana. Katiteka sentezo mubintuwe vina kuyamba kuno kudunia ne kuahira. Ngosiga sadake kurukuta zimba masjidi jamba. Ichanja tuongiru kuiva za mwena abadu kilidomu langa guno. Ogo kumalirizo muzikti guno. Tusawa Allah agaziye bienfuna vya mwe. Na ye oweta avubuchari wo. Nze nawe tusobolira dala okumalirizo muzikti guno. Katika noke kasera tuongire mwamanyi. Tufune mpera ezikubisiddwamu kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel Money namba 0703 7 4 7 ngeri mu manyaga Pearl of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0773 7 9 7 2 ngeri mu manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel Merchant ngonyiga star 185*#. Beba kusaba Merchant ID. Teka mu. Emuziro muenda. 50 75. Ogoberere ndagiriro. Teka mu muendo gwa sente. Uruvanyuma oteke mu insonga. Masjidi jamba. Uruvanyuma oteke mu pini namba yo. Urunga chiwede. Fena wamu. Omuzikti guno. Tusobola okugumaliriza. Osobola okuwira yo famire yo. Mukadde wo. Tata we ya kugenda ko. Owa mama wo. Tusaba Allah we na wadeyo. Akusitule mu byenfuna byo. Atera bikukumire. Zimba muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana.

0: musambu musambu musambu mutano noti noti mwenato maniliza Hotel Africana ye hotel yaba na Uganda.
1: Kumi mu musambu katonyeze mwenda palifemu kulali ya muntu wa bulijjo. Mwebali nyo mwebali lidela mwina bache kumide kumukutu. Kakati njagala kujukiza egwewe nali eyo nga oyagala kubera munna maulire oyagala kozesa emikutu edye mitimbagano nawe okuweereza maulire kwasa n'okulaakulana mulimu guno. Naye nga tulina bukugu bumala kubeera nti okola omulimu guno ogw'ebyamawulire. Bangi mubawulira bagamba baamukutte, abadde akola bwa bulooga, baamukutte ali luzira, asibiddwa ebbanga weriti emyaka bwegiti, byonna ebyo biva kubulwa bukugu bumala mukole ekintu ky'okola. Kakati oyagala kubeera mukugoba kafulu mukusaka amawulire, oyagala kubeera kafulu mukugasengejja, oyagala kubeera kafulu mukugasunsula, kwosa n'empeereza eyaago nga tokosezza muntu yenna naye ate ng'oggyayo ekinyusi ky'ensonga. Jjukira nti ku mulembe guno oguli digito buli omu munnamawulire, buli omu kumpi yafuuse munnamawulire era nga bangi kibaviddeko ebizibu bingi nga bwe nkutegeezezza, omuli okusibwa, okukubwa n'okuwesebwa engassi olw'okubulwa obukugu obumala mu kukola ekyo. Fuuka munnamawulire addako nga otendekebwa abakugu mu kunoonyereza, okusaka amawulire kwosa n'okugasoma, okuweereza ku mpewo za radio kwosa n'okukuba obulango kye tuyita productions. Jangu weewandiise kati ku reception ya Pearl of Africa Radio oba okube ku namba z'essimu zino wammanga bw'oba oyagala okufuuka ekyo. Wasoma amawulire naye nga tiwafuna bukugu bumala, olaba waliwo ekibulamu, obigatta tebivaayo, practical skills zero, tebabikusomesa ku university. Osobola okubeera ng'olina degree ya mawulire, osobola okubeera ng'olina diploma oba certificate mu mawulire naye nga tewafuna bukugu bumala. Oba osobola okubeera ng'oli ku institution yonna oba university yonna naye ng'olaba nti waliwo ekitavaayo bulungi, jangu wano ku Pearl of Africa Radio tukugattiremu practical skills. Banga lya mwezi mulamba bugena maso n'okubeera nti osomesebwa. Wewandiise kati ng'okuba ku 0705 85 219 0705 85 219 oba ku 0200 92 62 11 0200 92 61 ojja kubeera nti obangulwa ofuuke munnamawulire addako ku 10.9 Pearl of Africa Radio nga kw'osinzidde. Anti ebyaffe obimanyi mu kunoonyereza nnamba emu, bwe tujja mu kusaka amawulire Pearl FM n'ekyetikka, bwe tujja mu kugasoma Pearl FM n'ekyetikka, kuweereza ku mpewo ogenda kubikola byonna nga obiyigidde wano kukula ery'omuntu wa bulijjo. Kakati fuuka munnamawulire addako ne Pearl of Africa Radio. Katufuna adhaani tukomewo. Katufunadhan tugenda komao nga tutandikira ku nsonga za Kagunomoro. Alithani Hamad aliko byagenze maso n'okubeera nti ate annyonnyola ku nsonga ya Kagunomoro ako n'amawanga aga Arabu n'engeri Irani gy'abakubyemu.
2: Adhan ku 10.9 Pearl FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga baliwo mune
3: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssennyiga nga takuggwako, kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gw'alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi, ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu famasi ne dwaga shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim.